0: rāyā ngāmbrā chiyo mā shī. Rāng tūndā dī rāng āchā gā pāpā xie yō shī.
1: Ngā chāngsī tūndā lā mūtui chīng mā rī sāṁ sīm chā chīng mē. Nye sīm chā chī shū dī chāngsī gyab chā bē jī lā. Ngā khabā dī gā yu mē dā. Tūndō cēmē lāb chā chō chū yu mē dī rī shā.
2: Ngā gwa nē yam rī chīng gī. Ngā dzū chā bā cēmē lōb chīng chī bā dē chū dō chī gī. Wā jī kē gē mā chē gō nē ngā dzū chā bā rī sā chē. Amā.
0: Jabo, rang nye xeba nyo xe, dos ne rang pa pa le su na, pa pa geje khar xe ne, go chos xe ne, mu tuin xe ne tak xe. Lian ge wui na, yin zhu sumr da. Yong a, xin su, yo.
1: Kesi nye pa pa,
0: duk ri xe ne tak ro, de xing me we.
1: Les, nye xin su.
3: Su sem nem gur su, nga tabu do ngam zha xin yu me.
2: A zi.
3: Fonli ba, jim jir rang yi no. Ye bu gui tuin qi yi ne. Kala rozu kan yo marbe.
0: Azi, nga dandu chawa shiram mitgui. Gwanda dende ara yuib chewo.
3: Ranyel machin diba, nga puda ges tsiji ni xeo yu.
0: De, nimda ges chen dang marbe.
3: Nga puda ges xeo yu si yu. Pabi pala, ran chudo chi marbe. Ma tuan yu. Cale, ha, subu suyo suma.
1: Deda.
3: Ma deda.
1: Baba, ma xian nye tong guang da pa lo ji ke qiao sim chu.
3: Zhang dao jing zhe ge nian zhe di. Ci ji, qiao wa sang bu zhe le. Ma sam jia me. Jiang chang da, feng chang, pa mei tu ne, wo xin ning bu le. Zhang dao jing zhe chung zhe xiang bu da, chun ju tu ne, chang long chung yu le. Chang mo ju yu le. Jing zhe si ye po mo di. Yahu yubay matse, ning jibu yore. Ha, inay gili nyamsu yorda, riba. Na le xing mara la, kala so xing mara, inay kemintu, kali kali jan takhri.
2: Muwa, muwa, ta di xa.
3: Changbu xe no, ra mingu chue nye jiri xa. Da nga gizhi mangu ke xe me, nye zhi wala, ki ni, tsuwa yahu shkyu. Nga zi, nga cao yakbu shun jiba. A, shiba. Ha, geba kyoko sayadi, changsa ma gemna hanyi kukumari, bukuda jikbari. Kimzang simne chasha ruk sikmidwe. Nyel kimzang sim, dine chasha rukbari. Kimzang sim tubi ina, anirang ngonek geba kyoko shabari. Geba kyoko kachagore. Nyela nadi, gyong tubi chagore. Ode,

0: yang xin jia qie wei ngi li se xi qian tuo yun dian ji du li xi ji ni le ne xi ju me ji xiong xin keng shi shi chuo ti lu tian kong fan sen ji ce suo le dian ne due bie niang ba mei bie lu ju ji lang ce dian ba qie Sinyam dianbe ngwen shi bawe pangsu kangdu. Kungfan san lopjong ki lopji ta gigen tijin loma jie ki turju chi xin yue.
1: Yang en xu.
2: Ngan zi lo da ji xin loma so chi jie turju chi ga yung gu yue. Sajie ngwen xie bawe ning dop sem le suba qie ne, kong zi jie su zhang kushi. Shuji kong la ni nge mikbi da si yi. Shuji kong la ge, ting ki mi ge nga ta ge be nan pa tong tu na sem ki, kong ge gu le gyun pa dong se du qin yo ma shi.
1: Nga zu kong fa san lup ju ne yi, shuji kong la ge pang sui dun le du, xie mi xie be cun na shi du. Shuji kong la ge ger sem che we ning dop ti gyun zi qie wu shi. Kungfan san ji nying dop la chen su tang tarbe dong qi. Ji lu qi dong gu bi gu ju kuang a lo ro, lo zhe tie ra Kungfan san lup chung xie ming da.
3: Mi jie la ga, mi mang la ga.
1: Tur ju qi rim xin, tie chue ne dup xiu du lian qi. Gyun dian ji lup chung tang cu wei chue, ge lup cu ye gyan cha ju ngui ji to ne nying dop ki xu xia tie lang lian dar xin xue.

Semre tos lanchu. Lobju chuchu ribdin yungu yue zan semre chenputu. Tiri nga zhu lenge zo di saka na keji gebje zanzha yagu chenyu di shi. Zhozele song geb chaji ki gigba rimshi shu. Kain si na cirin la semre shen shi yue. Di gig yin zan chukui suwo nyo shi. Kesi kena na sebi na yapukyo na yoma shi. Chukka jige di shu je kena la ya lu si shi. Che zan ngan zu ngay ne maa guo je. Tanda zang zi chigen la ya hu ji chi ju yin. Le kar chebi ne le yin ji shib cao chi shi. Nying kong, ngay su dekong mei bara, chukku soro jinaan tuwe be ngay su kuru yu shi tuwe chi. Tsama ya chukku yu nian khan tu dupso ge bara chi. Chawa chude wo, loma sabi lopchon tan chowai kwa che xine chaji angsara che si. Shibza nian dian tan dian dian dikdi che bale, lopchi tan gigen namgi chamze tukuru ngun. Pinzhou zon ne yomba yin zang, yin ji suwa yabu shukshi. Nye gana la zuibataka, nahan lebe, tsona shi chefshi.

0: kechi mangpo chik chee chuki. Jimkang yonki nang tu nga kyo tangu tu tsampa, no yon sam shihi.
1: Lobje nang ki kungfan san chensu kang nang lorim shibar lebe xiao zi tong ki yanggo kyanggor tu nang jo chi chige. Teni xiao zi tong zheshe kya ken chiren tangpo shi nang jo te zam yapu chume shi.
0: Bogo sum nya zang, ben jo nun shu che ro chim po shi. Di shu ji kong la ki xiong le kang zha su che po shi.
1: Lobje sui kyu shi gime nguwe ne lorim tangpo loma sabat sangma kungfan san chensu kang tu lobje ta dagor che gu ki yue. Diloni, lodion kongfansan kushigne lo sumchuk korubwe tu yinbe. Sekwe kagi lobje chokchegi tumeya dago la lebyamshi. Chinyin tunyin denbe tu tetashigla jeshe kya goebe. Lochuru lebe xiaozi tonggi mwene juna siji shigila semreya chenpuhi.
0: Lobkanda kiamrizo kasa kala jionda ji chepi. Tanto, chu kyu kyu xie tu gu min du. Kanzu sata rinpo ne de zhe xie senpa pi za, nge xie ta no pi ne, ngon nong bu xie zha yong ba.

0: kusum sokwo. Ngar shupima. Chumdu. Shib sokwo. Yakudu, yakudu.
1: Diridwe. Ngar shupima. Zidungda. Chachangyombe masi. Gendida. Chumdu sungdu jibwa. Pinzu sishu chibwa sona diridwe.
0: Tienzo. Rahdende garo jibwa tari. Chena rangi sona di. Shemgoda. Shesho mingwa. Ngare shingi. Nye rangi shiat. Nye tongsho. Nye tengi ra tongsho. Zima. Wei wei ansi nye dirwe a.
1: Zi. Nye jo senbe bar gyabde zo. Sumi chi tsuri. Dida chwa yoma shi. Zuyumri.
0: Da chena rangi yinzhuwa lhamu di kagri a.
1: Tari tuwe pomadi. Tengwe tuwe pomadi zda chikbu rimdu. Pomadi zebshi dabindu la. Nyam tuwe tingde ma shi. Poma shinta nang shi jang hui kemdu. Yine poma di nye che nang. Lhe mi, jie suwe wa, simpa sangwo. Zidu denwa, namda yore mepshdu. Hada poma da imdo shim nang, denja yuwe tso na shdu.
0: Rang zi mei yil chui jie ma tu da. Ming chi samu dang jie. Tun zi sabu chi chui jie xiu shi.

0: ngamin kimbe na khung ti bu me ta na khung ka ba na chi yang su de ba ko na ku yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chen ma to ba so gi ya me ni chi thu si kyo bu qing pi tang du phi ta qing pi tang gi tun che qing pi lu ni ge ge ki qi wa la ki yu be ya me na zi ju xi xi ji xin gi nin ju le ju be min chu di wen tu gi leng ge ta lam gi ko ni min chu na khung ki sa wa ge tu la min chu gi gyu rim nang kap ya me ko bi ta na khung la phu tu mi be tho ni xiao yun kang ya me ba ya ni sang tu
1: yun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong la xie shi yu be xie shi bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka ji qing bi tang na nye di tang di ne xi ge ji lu mu che di kui ka ji qing bi tang na nye mie jie cong kang luo chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka ji qing bi tang na nye mie jie cong kang ji din di ji zam ge qin ni ya a me qian zi ni xiong te mi a me la ku na wang wei mi se ki tu qin ti luo ye pa ji di zhe lam ti kong le pu ne ki ge zi wa chen ba qi lam ti dim xiu qi wei kong bu ye tu de xin ge bie cuo na xi yong la lam ti le zhe guo ki nu bu dian yu bie ti wei dian jia qi a me tu qin ki mi se kong che guo ni ge gu zhi guo gu la lam qia qi nu ne qia qi pu ge tang wei chang guo ni ge gu zhi guo gu yan ki jiang wei niu zhong nang qi luo ye pa zhi bu li duo bie qi pu ge yin qie guo tu zui ni jin de xi bie qi ni shi jiang ge ne jin de a bie qi zhong ni pa chang bo le qie xi yu bie wei le pi ne wei le pu ge yin Amala ni ngan chue me chi dir chu ye jing gen ki gap den ti yin lo ji pa chu nam wo ki amala yong chi ling ne me yong we min den xiu xiam ki zhen ni ang da xian ne lo ji pa chu qiu ying cong gang la pie ba ge si xiu ji du ka ba le wo ye gu ji chu chu ji chu chu chu ji lo ji pa chu ni do ni xiu zhe zhu lu ji er xin bie pu mi di tong ti sub tu cha bu yue bie qin de di la kia tao sim zhe nang mi gu Tewe Buli ki gyuji yinbe Buli ji gawa tang, tsue mi lukba. Gya che tang pe che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi la cham cham tie tu kyun chi, ha jang cham bu yu. Lo ye pa chue ji er xin bie pu mi du tong. Ji du kabar, le wo

Nyamjir ge zho ma ki zho gu ge mi gyu se bu shi bhe ji. Tang la ma mok ji ka ne da wang a bhe ci ni shu xin ni. Bong cho tang bong xio ka la zhul gu chi ya ge mi gyu di kyeb da chi di. Bong xio ka la ni ba du gang e kye se chi ni. Gip song ge chir shi gui ji chi. Pian yu ge se bop chi ni. Jeb gui chi ni zha wui bong ka ji zha mi su gu bhe dar dang wa shi. Di zhe ma chi na rang ma ge mi ma. Di jang a o mo tu tang. Zhu shu ma.

0: Tengi sawa bandi pe tiyo nye kono ti yomar ba. Shanki shesh tengi samchu.
1: Tas tambi.
0: Shekarji.
1: Pipki shubs yati marbiya.
0: A.
1: Tukju ba, kasan rangi tanya shedi ngalim nyugur biya.
0: Shedi minla pipki shubsa. Jima nye rangla sheshinda shilabu. Nga zo pala geri chani yomarji.
1: Gema gebche, nga shiet lom yong duga.
0: Nye rang shiet min ba. Nga rang zu shiet dana canpo yong ma shi. Sui su gye wo shi. Canwa di mung tangwa che de wo shi.
1: Yine nga shiet de gabu yu.
0: Nye rang la shiet shinda shilabu.
1: Mugo, nga shiet da gu yu.
0: Shang di zhe u su ca la.
1: Gyos lop da che.
0: Чем не цичини штанку.
1: О.
0: Юги.

0: wang hao gai xie ba mu tui yu.
1: Nga rang zu ngam da chi guai yu ma zi. Kan yi si na nga rang zu di le lak chi yu ma zi. Zang me dong le du da.
0: Ni me cik jie na gyang cha xia la. Tong do lak bai xia ru de bin no. Mi me rong wo zi ka le xia jie biu zi. Le yu di to lo. Nga rang zu ngui zu tik bo chang le de bu sa yu zi. Tandao, tamay tabzu siyaak tuyo le leza, tsangmay dukli siyawri. Tini gonda tsangmay nyi yaabu siyaak jangin sukiyaw. Sanyi, chumsi siyabu chuy naa loyo si.
2: Shukiyaw!
3: Tingzhan shunbu ula, boli pida.
4: Maga wunzi chenla, kena suyu chawa siyabu siyawrida. Bing nang sokba kya zuy le teto la, siyanda ma zhaa siyaza. nga so ngwa sa jeng ki sar tu yu yu ri te su ka le ge mye kuni da xue ji gi ce ri ki hua so ri
0: guo zu
5: bai ya yi xiao da

0: Bala, amlang nonjung unjin nas kiran dije mananta?
1: Kichimashi.